0: fatte kalu nan yakunun tigen bu dhuratul usqat salu
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: lèr gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jeuf ya oustaz mam cheikh mom lañ andal ci walu machine bi ñu fatali len liñuy fat waxtane na xamna ne sax faté wulen ko di seen émission bi ñu wax la vitesse 3 mars sur 5 moytul di nuyu suñu baye cheikh ñaan bu baax nak waye di nuyu docteur serigne touba bi di nuyu bu baax ummi camara soxna may galas di nuyu bokki touba yépp rek bokki lugatwa yépp bokki dakaru yépp la vitesse 3 mars 5 ni rek lay démé xamna ci kanam touti bu soobé yalla bu juroom ñett waxtu joté rek daanu yaata lat jotaay bi ci 88 628 0618 bu ko defé li ngeen ci dolli ten soxlo ko lol man ak mbolam ñi ni déglu réew mi ak biti réew ñu anando tatan ko bu ko defé bu ngeené jariño ko ñi nga xamné dañuy and ak ñun ci théorie gi té baré tout di déglu li ñi wax bu ngeené jëm ko jëfé ñun ñi ñu jëk ci ñi nga xamné dañuy and ak ñun ci pratique bi ndax YouTube ak Facebook bi ak sunu FM bi ak jaar waay yi nga xamné yeen ñepp yeen koy xam nga xamné fi ni ku ci melni bëgg Serigne Bassirou ñom ak Ibrahima Dieng ñom ak ñi melni ñom fi ne kenn ku ci nekk tay bo démé mbubbu mi ma sol ñi ngi jano ak mom ci réew mi ak biti réew waye du té rek buñu génné kenn ku nekk wéet ci sa cabine ñu bayyi xel waxtaan wi di kondir ta baña dawal dawal mom wala daw fasu mam da na ko def te fasu mama yore saret yalla bum don fasu ñi tagat te auto bu daw xel yu upp dafa melni fasu recc da na am xel tuti way xel mi du matale man na gis digeenti yari garab jëmam xaj fa mu japp ne saret bi ko lonk xaj na fa motax xelam doom adama rek ko am bu ñe na fa sarax dugg kess ga mëna dal ci benn bor saret ba mëna wéngi ñu mëna fekk mu yab ay goné mëna fekk mu yab mag mu faso upp doole mënu ci dara auto mu wéngé ñu mëna daanu jitu saret bi dal ci ko mëna ko gañ mëna ko dam mëna ko ray motax ko ndira bax war fa su tek rek du mëna ñak ci ñun ñepp nak ndax fu way jëpté ag fa ak jamm njariñ lay doon lo xamné foko nat wessu nako té amul jëk waye bu féké téri réri bané Tesla fitna ji foko tak wessu nako té jugal du tax mu jog jubanti du tax mu jubantiku ëfël mu du tax mu sédd kon lolu itam lu dolé ci bayyi xel bu baaxa baax di nuyu Serigne Ibrahima Dieng ñom ci Madiane ci Mbar ya ak baye mor ndjay ñom Serigne Matar Fall ñom waye Serigne Matar Fall setal ci juma ji itam waye baye mor taala gay ci marché mbusso bi momit kuy and ak ñun la Serigne Mafous Diba di sohorop Serigne Modou Mafous momit dafa and ak ñun émission bi di nuyu bokki Touba yépp bokki Louga yépp bokki Dakarou yépp bokki Kaolack yépp Djourbel Ibrahima Dieng ñom ñi ngi fofu momit bokki Diaga xelkom bokki Nibo ji waxon na ko sank Daara Djorof ak Linguère ak Tundo yépp rek ku fi nek ñi ngi lay nuyu te di la xamal ne le legi waxtu ñu wara ubbi antenne bi jot na ñepp wajal leen ñuy joté té moy crédit agi ci aju té lum coûté jarna lu ko upp lumu coûté ci crédit bi njariñ la upp nako fouf ba nga xamné lu bax amun jek kon loolu nañ ci bokk bayyi xel ñun ñepp xamné ag rek ka bax ag rek ka gaaw lolou bu ko defé rek inshallah dana fi gej té mu jeex fi lañ bëgg nun ñepp amnañ yéene accident jégué ci réew mi bëggu ñu sax muy am biti réew waya rawati na nak réew mi nu nekk kilifa gi bu sañon du dégg fenn lu xéto ak accident yéene moy ku jog rek ag waye ku ñew aksi ku jang ag waye ku jang aksi digënté bu bëggu no ay am fi bëggu ñu xat dam mag ñi nak dañ ne bala ñu ne nañ ko def na nañ ko waxtaan ak jëk motax ñuy def waxtaan wu melni bëgg bu ndémé ba génn ba kenn ku nekk ci autom nak vraiment nga kondir ko waxtaanu baay wi neexna baxna waye gënut bu yame fofu rek li ci gën mon may man mi wax ma jëk ci li nga xamne loolu la ko dula diglé waye ma jëk ci li nga xamne loolu la ko dula ayé ma jitu ci baye gi ñu dolé yaatal dënn yi bu dënn yi yaato rek tali yi na ngap bu dënn yi xaté tali du massa doy ko seen nga jappé ko ab dof xola wax ji rek ko dala route ko wax dé du samay wax dé néna képp ko xamné gis nga ko nga yoré auto ngay ñew muy ñew bu ngeen dajé rek fa tabarakallah nga jappé ab do fay dik nga dawé ko ni ñi dawé ab dof nga moyto ko ni ñi moyto ab dof ma ngi jéggul yitam ci batab dof bima wax dañuy dañ ci jublu jangale rek donte sax mënuma jangal kenn waye ku ne xamne ne ab dof bu la ré da ngay perte ana ben comédien bo xamne ndax werna werut ndax ñu koy gis ci TikTok yi di suñu mbokam jaayen do côté ci lmaxa wala babagara o ko ci lmaxa wala péké son yoyu di nuyu cheikh bu baax doomi baye mun jaay lawbe wax nañ ne koku mag la ci mom waye gis nga yam cey bolé waye sénégal yi dafa mel lu xétok ay mbossour dafa leena dakal lepp waye limna buma la réé da ngay perte duñ ma def dërëm wax ju wër la wax ndax ni wax ji yaato umpatut ñu bari lolé muy wax yalla bu ko def waye bis bu ko defé duñ ko def dërëm té mom néna bula réé da ngay perte bula gañé nga perte lé nga taf bo tafet duñ ko def dërëm fimna yakarna nopp yi mu ump bare tout lolou motax conducteur yomba japp conducteur yomuna reub waye conducteur di doli vislam di dolu moy tom auto yi nañ xol ñiñ ci yeb ak liñ ci yeb ak waxtu ñi lay feug ne la jogal yobuma ak waxtu yi nga xamne mom lay lay woné jël sima lu mata bay xel la ci lolu amna heure yo xamne ku loko feug yéla ko nga jog dem diko jëli bo agut fa nga jëm yédal sa bop so demé and di dem bo éggé fa nga jëm santal bo agut fa nga jëm nga yédd sa bop lula gar ci yoon yi nga yédd sa bop auto dafa am waxtu surtout auto transport ankama yenn heure yi jigen ju matu ba tollu fenn fi rek la yoon wax né buy nelaw tax nga baña jog dimbulé ko ndax sa soxna la sa maglu ju jigen la wala sa rakku ju jigen la mana nek sax yaay koku lañ la wax né mom bu guddé bo yégué né mi ngi ci digënté yu mel non té ambulance nekou fa deug deug jogal def ci yité ba yobbu ko hôpital fay man nangam waru fa bu mën ta ñakit yobbu ko bam ag bañ def intervention ba jamm né ñoy bu suba bala borom kërëm di sante ci wala yow nga wacc jaaré fa ah sama soxna ci diëm ba yalla def na ci jamm ak salam ñu sante la gërëm la amna ño xamne dañ lamb jox la lo xamne xeyna bo doon wax do wax fu do len wax fu na tollu wala bo le bu lolu amut ñu laaj la nga wax rek nga ne kon andi nangam duñ ci tek baat ngir mbekté mi am ci jëf ju rafet ja nga def waye rek li xew ci rew mi xam ngeen ko dajale juroog jaamru gep ay xare ki beye ki nak sacc doomi jaamuri laq fi barab sol ci sa ko taxawal jox len mbur su mburu ñu koppat nga wofé taxi wala particulier wala yeb len ci sanki ngir koppar mi subuhun li na ci autorité yi wax kon ñu fatali len yene yi deglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikk bi rek lañ ci waxtane do len té ka soññante waye du massa nek ngañante ka xastante ko ak kon ak sinan fi war yaatal jotaay bi Louga ak liko wër Touba ak liko wër Dakar ak liko wër biti rew yeen ñepp mën ngeen no top dabnu ci 88 628 06 18 bu ko defé ko ci melni señ Abdoulat aan ñom ci message maam balla man no dab ak bay Samba Thiam ñom ak defana am na mbokk mu nu deg ba def nonu 88 628 06 18 allo
1: ba ay jule ndjay ci arena la
0: ah señ abdou
1: abdullah tan ne
0: xamna ko xolay gisse dego bima lay tuddu ni
1: waaw xamna na dal ni watta maga kuwa gi dal
0: waaw
1: yet li ci jallon mo ay rekrut ñu waxtane wat ko
0: deug la bismillah yena ja desna sikku na dana delu ci señ Abdoulat an lu bax rek lay wax fatali dana fekk jeuf wess waye dana tax la yakone bañate yak waxna deug da magal ga gis nga ñambat li digeenti bu neew ñu la lef ci koppar yu bare ci taxi yak ci wata yak sared yak lepp bien que yoon yi amut ndax ndox mi ko di waxtane at ko baxna waye dañu wara wessu wax ji rek wax mom fessut bir ñaata yoon lañ def ay CRD def nañ ko ci Dakarou ay yoon def ko Ndiarém def ko waxtan jël ay peur jom kenn ko nek def ci sa jiba ñu di ay digge ko ne dañu respecté liñ wax bu magal ga ñe mu gëna te yes li Serigne Touba am mo gën lolu nañ wessu wax ji mom boy na nopi borone buñ ko waxe rek noné lay démé ba neug ni CRD amatu ndax do to gis lo def waye sa buñ koy def bo rombé gouvernance ñaata auto fay garé auto bu né essence lay def ñaata kilifa ay ñew kilifa gu ci nek dana am lu war ci mom nun xam nañ ko dofunu bu ñëwé ba après ñu ñaxtu yi manki ñu digiat né doto am bu diwé né jox nañ digal ñi yor lolu té magal gu ñew rek mu gëna doy war gañu wésu ndax kon li jarati nako wax ci Abdoulat an di suma ko deglo deug njangar yoy la ci jëlé kon vraiment nañ ko waxtane way ñu wésu wax ji kon 88 628 06 18 sunu bajjan awacham Touba Janatou Firdausi yaay ci émission bi la bokk way sunu yaay soxna mère sec way suñu bajjan fama fal Touba jemul ci émission bi la bokk deug ak ñi melni ñom soxna mag rek soxna ndogay ñom kon 88 ngeen di def 628 06 18 waxtane magal gi kay lu jot la ndax lo xane bam amé juroomi wër rek wala juroom ben wër tek ben bis lañ ko warona wajal kon buñ démé ba nga xane fi mëta tut ñaari wër kon kay deug fimna luñu roat rek war nañ ko soti ci xabbu nga xamné bu magal gi joté ndox momu lañuy xewlo kon señ Abdou wax nga lu bax wax nga lu rafet wax nga luñu wara def jema sekk ndax taba xaju fi amul wenn yoon wo xamné fiñ tollu ni buñ ko fi songori dañu ko mëna def mu bax dédét passena non passena deug yalla kon kay xana tibbu su soti ci pax ma masale rek bu ko de buy taw ñu garé wa tay bu kenn dox guddii rek ba mu jall ak jamm ñu jima xol waye lenen xaju fi dañu defar yoon ye dañu defar yoon ye dañu defar yoon ye ñaata hat ñaata ñu na dañu defar yoon ye wax fi sut bir di neugandiku nak baye samba cham ñom waye baye sidi fay ñom baye cheikh kebe baye bacci jabay ak mbollem bokki rek baye sidi fay señ ibra ndour yeen ñep man ngeen ño dab ci 88 628 06 di señ cheikh mbo ñom ñi ngi leen di neegani ko señ papa ndjay umul khura wala daru tansil señ saliou katouba janatu mahwa ak bokki touba yep rek ñum goora jak

0: ci magat day and ak ñun kon yeen ñepp rek man ngeen na jaar ci 88 628 0618 señ Ablaye Lo ci tindo di señ Bara Nguer bëgg señ Moustapha Mbacké baye Mam Diop ñom ñepp ñi ngi leen di neugandiku ndax xam nañ ne bala ñu ne nañ ko def Mam Jeriñ dañ koy waxtaane jëk te moy li ñi def kon jaar leen ci 88 628 0618 bu ko defee kenn ku nekk indi limu ñuy dolli ñu tekku sur la table comme ni ma tiima table ji rek kenn ku nekk commencé njàngat jàpp ne màggal gi suba la jàpp ne màggal gi ginnaaw suba la jàpp ne màggal gi bu jàllee ba jàll dimanche ji di ñëw la ba ba bañ ko yoon ginnaaw diggante bi ku xëy rek na jàpp ne damay màggali foo jëm nga ne su ma eggee foofu wàññi sama laab jubal Touba te ak rek a baax ak rek a gaaw commencé na sas ñoom àlla jong ak kullu kuy mécanicien ñu waajal oto yi te mooy ñu yóbbu leen garage def ay entretien ci oto yi waaye bàyyi noonu rek saa boo xëyee xool sa ndox xool sa iwil taal di terrorine bu samedi ma defar bu dimanche ma defar bisi xaarul kenn baroomu benn angle moo xam buntu pikin moo xam parcelle moo xam poste moo xam yaraax moo xam asalem moo xam moo xam nga dem ba foo wiree ñuwaala Touba Touba gisudoo kenn jëm fenn ndax jenn yitti amatut lu may Touba Ablaye Sall mu mos noo ko wax benn animation ma ree ca ba sonn te xam ne wax na la nee na fi mu ne do fuul waaye di jaay ci jaayoo ko Touba dana lamb maa ngi koy nuyu 88 628 0618 allo
1: waaw man la dafa dagg man la
0: waaw xam naa ko bisimilah
1: waaw mooy Baye Sambolo ko mëdugu te Baye Yane Massane Gane Sarr
0: waaw waaw
1: Baye Bachir Gueye kër Mame Sam Baye
0: dëgg la
1: Baye Moustapha Mbow Sëñ Tiba Baye Amdou Sall ko Sëñ Fallu
0: waaw waaw
1: waa kër Allé yëpp wara jëge ma ndaw
0: dëgg la
1: Baye Balla Diang Touba Mère Seck Marie Soxna Fama Fall Diémoul
0: dëgg la
1: Soxna Badiane Dakar
0: waaw waaw
1: Sëñ Mbacke Diop Karsa Kooki Baye Modou Mbenka Demba Fall
0: dëgg la
1: Baye Mbacke Cissé kër Modou Ndaw
0: dëgg la
1: Baye Wum Kenn Kenn
0: waaw Kenn
1: Wum ko Senn Guy
0: jërëjëf
1: yàlla jàppale la ci guddal sa kon
0: amin
1: jërëjëf jërëjëf
0: jërëjëf Baye Boy barakallahu fika ñoo ngi jéggulu xamoon naa ne kay yéen a jëmam des na kooku mooy Baye Modou Djeri si la Mourid Sadiq woowu tur de yàlla na yàgg yàlla na yàgg yàlla na yàgg jërëjëf daan ci del si 88 628 0618 allo
2: asalaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatullah
2: yaay baay
0: Asan na nga def
2: maa ngi sant bu
0: baax yàlla na ko yàlla xeeb ba dolli ko
2: amin amin amin amin
0: Njaay bisimilah
2: yaay jaam
0: di la ko ñaanal bu baax a baax
2: defoo li nag nee na nañuy moytu maanaam oto bu gaare woon
0: oto bu gaare
2: oto bu gaare
0: xam naa nee na sëhori nañuy moytu oto bu gaare wala bu gaare woon lum ci mën a doon rek oto moom bu xasee gaare lu taxaw rek la lu taxaw nag lu na mën a nekk ci biir 88 628 0618 allo
3: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam Baye Samba
3: yaa jaata ñoo lay siyaar
0: ah caam maa ngi lay delloo siyaar bu baax a baax a baax
3: na ngi nii si Cheikh Sëñ Aliou borom kër gi
0: waaw mi ngi lay fay te mi ngi lay teewlu
3: di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom
0: amin amin silla
3: caam caam solo
0: jërëjëf caam
3: yegg rek a baax yàlla na yàlla defal yegg
0: waay amin waay yàlla na hàgg
3: yàlla sama bu doon defal ak jàppandal
0: amin amin
3: wax day bu doon faj rek lu bëri dina wàññeeku
0: dëgg la de
3: ndax seen taxawaay rafet na de
0: alhamdulilah
3: li gën ci doomu adama de muy teey
0: teey
3: ni ngeen ko waxee rek rek chauffeur daal ku yaru moo la gën a war a yaru
0: dëgg la
3: dawal kondir te bañ a dawal
0: kondir rek
3: ndax ko li bañ a dawal mooy maye jàmm ndax la yàkkante yàkkante yëggoo amul ndariñ
0: deug la de
3: kon yegg rek baax
0: yegg rek baax
3: yalla na sama borom defal ak yegg
0: amin barke borom ko baax
3: li ngeen wax legui ci tan yi mom defar xajutu fi
0: dara xajutu fi kay
3: tap tap rek mo fa rek
0: kep
3: ana ni jima jugat bu ñaanat autorité bu yi passé ah ñaan mom ke du ci tayal
0: waaw
3: tay wax li nga wara wax rek
0: buñ
3: defé dégg nañ ko buñ defé tam dégg nañ ko rek
0: jeexna
3: ndax bo laaje bañ jox la la nga laaj bu bañ la ko joxe dang ko wara delo ci ñi la ko joxon
0: deug deug
3: té tarif mom da lepp ko priorité ci yow mi
0: ah deug deug
3: waye tari bo jël baxut
0: tali bo jël baxut
3: ben tali bo xane man nga fa daw nangam
0: amut
3: gisoko
0: surtout dakaru gi itam
3: wa nga dakaru gi nga ni mel
0: cey bu tawé ñu xam
3: mom nak gis ko nak gis noko gisando
0: ah gis nga ko de
3: yalla no sama borom defal limal
0: amin bark serign bi
3: ni ma jay tuba man ko siaré
0: wallahi mi ngi lay dégg inshallah
3: yalla yalla yegal lepp bark
0: amin amin bark cheikhul khadim barke serign modou kara silla barke cheikh diwan aw deug la kenn la baye modou silla baye samba cham talibé diwan silla njawoti serigne cheikh silla waye njawori serigne modou kara silla yalla yalla fay la dan ci delu chat 88 628 06 18 allo
4: allo baye mama
0: da seyya san bismillah
4: yang jam ba
0: dila ko ñaanal bu baaxa baax
4: mané taxori nañi moy to auto yi nga xamanteni ni danaka ja magal daaw lañ ko yona daw
0: manam auto bu par ñu garé ko fi biré
4: garé ko ba ñu né magal gaa ñi ñepp ñu ñam ñabalat ko na la tay dem ba no no mané taxalé borom ci ba magal gi jall
0: nañ ko lank
4: yoy taxori nañ ko lank
0: nañ lank
4: bo gisut me daaw la nga ko ñu garé ko mu gëne mu na nga ma bëgg ci wër ak magal gi jall ak ci la defal ni la defal nañ moy auto yoy
0: nañ ko moytu
4: Deug la de
0: 88 628 06 18 allo
5: salam alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
5: baye basirou ndjay touba sa madina
0: ay baye basirou ndjay magi djeglu
5: den mom kay magi sante yalla baxa bax xam nga faté won
0: wa lol de amna mom
5: donu faté mukk
0: ni la faté touba sa madina gep
5: wallahi wallahi wallahi ni sant bax sey gërem di sey tewlo waxtan baxa bax
0: baye yalla nako yalla xeb ba doli ko
5: yalla fay ni ci dara ji cheikhul khadim
0: amin amin ndjay jata
5: ni cheikh cheikh ali mbacke bu baakha baax ni ñu rek kartal
0: man na ko demi lay tewlu ni
5: wallahi ni sal ni ngi dubbe ci fam ko jeme tan and ko mom ci dara ji cheikhul khadim
0: amin way ndjay
5: ci gamna solo lol amna solo lol
0: ndax yalla
5: kenn fatte le ni kara nga yeng ni cheikh murtala waxon de
0: waw
5: japp ba sel rek ñab sax ci ada ak tatal la
0: waw
5: ndax neena moy kara nga yoon
0: deug la
5: ñu koy fatte bu baakha baax la ali
0: wallahi wax nga deug
5: ay fatte so ko ni ni dimi jokum passé ci magal serigne touba gi dañu waran di jogu ni sax ni fay dara waye nak auto bi la ko lu ndox wax deug waye nak nañ ko waye fa
0: ah non la serigne touba def de
5: wallahi nañ dal serigne touba day nepp jam kon na sofur wona ñe ni ñepp jam waye fa liggey bi
0: barke serigne bi
5: borom auto yi xey bu tawé mu melni dipi di sen rek ci kaw nit ñi lañu defal sen auto yi bay abi
0: japp fourier rek la tak der yi wara def ci lolu
5: man day auto rek bu do ay jaxal na ma ko xey ni kenn bu tawé dal sen da topal ne duma tok fi topal ne duma tok fi xama lolu man na ñak
0: bay jaadul waro ci anké ci nit deureum
5: wallahi wallahi dafa doy war
0: nga deug
5: deuk bu tedd bi ci touba nak ñamit ma ngi leen di ñaaxa bu baaxa baaxa baax ñu bay xal ci fenn bi ci touba ñepp tal bi ci touba way ñu kenn rawul leen
0: deug la
5: dëkk yi diggé ni yott pass yi bay ak yi nekk na lool
0: jaadu wut
5: ci ni di dërëm bo jëne sam madiana fo mal jël témir lañ lay wax
0: da ngay sel li rek
5: budé gan gi wacc dëkk bi budé tax bu né nabu ñu ko 6000 7000 8000
0: ba paré bolé kimilé jël la jël sa morom
5: wallahi dama ci ték bëdd dañ mom kay dañ lay dañ ñu ko sumu ñu defal rek borom takki
0: kay doyna war
5: yalla ñu yalla mussul
0: amin
5: tanugul li jëm ci ak jaamu mu nungul nako liñ di mu jéggal nako
0: amin bark sëriñ bi
5: té def lu dëgg dëgg té li ci suñu tuba yi gërëm suñu taalib ci saahir ak ci baati ci ñaan def na ci magal bi
0: amin
5: jam ak ci salam taway ci jitté di ay jilit bay adibu
0: mbacké
5: yalla sa borom jéggal leen téeram leen di jaay ni mustafa sallallahu
0: alaihi wasallam amin jaay
5: amna solo jëri def bay adibu amna
0: solo jëri def bay boy
5: no ngi tedd li ko leer yu baaxa baaxa
0: yalla na yalla téel nuko jere jëf ñay aha ngi jéggulu billahi ñay jaata bay boy bu fi yemon sax baax ci ay xolama yi ñaan rek te woor na ma ci xolam la ko tibbe barke borom Touba li warna daw yaram ci sefor ci nga xamne waye bëgg na dëkk Touba te yalla dogaluko dañ ci del xet ñu jël ki 88-628-06-18 Allo
6: Assalamualaikum
0: Aleykoum salam
6: Ba Habib na yende
0: Ñogi sante yalla sante la
6: Ñu leen di xiar
0: Ñi lay delo xiar bu baax
6: Amna Ndiaye Touba
0: Ndiaye Touba de dafa melni mi ngi fofu ci dekk bu sel bobu
6: Ma mu ngi Touba
0: Yegawum ak ñewum fi de
6: Ah wa wa
0: Wallahi Ndiaye jaata
6: Ma ngi lay wote ci gara Touba
0: ci gara su Touba bi Ibrandour waaw deug la mam cheikh loone mi ngi lay nuyu moma fatali sama wa def signe ma Ibrandour
6: waaw
0: waaw mi ngi lay nuyu baax bismillah jere jox señ ibra barikallah ndour
6: particulier sen dawal bu sak lañuy dawal
0: particulier
6: waaw ben particulier ke le virage talati
0: waaw
6: fofu la ma dugule
0: da ngay xol
6: tab yo ngi ñew dama freiner bay ko mu dem
0: da ngay xol lolu
6: waaw waaw
0: nga xane bo fi rewto na way liya subillah
6: wa kon kay musiba am
0: ngay xol li
6: ci nak budi manam bo day ñoom sen faari fang lañ leke buñu tege appel ba son way bi duñu ko ci
0: xamuñu ci dara
6: fang lañ def sen faari ci sen faari dafa leer
0: wa wa
6: buñu tege appel ba son way dalbi
0: xamuñu xamuñu li nga def ah jere jeuf ci ibra ndour sefori set place la digeunte ties ak Touba lu fi xew rek vraiment monu ci defal ay njangat waye dinu ci dolle luñu meuna tek sunu loxo de nga dala ku xam dala jëm kër sunu ba Ibra Yassine wala mam ku ne xamne dafa am ben virage bo xamne nekul double virage waye virage la nga ñew ba jot auto nga diko ci duglé tek ko dal daf la digël ne la bul duglé ci virage bul duglé bo jéxalé virage rek sus nga duglé bul duglé ci mbartal way duglé ci montagne goudi bo défé far appel côté moy nga yok lumière yi mu lèr nga def ko ñaar yon ñet yon ki dajé yow defu ko jappal né da nelaw wala dafa nan sangara ba mandi tek ci dof dab ko non nga koy moyto bu lajé nga wacc télé bi sax coupé sa lepp ba mu rombo nga jogat dem budé da ngay né jilé budé da ngay né dajat nga baye bam dé nga jégu yal ci télé ndax dé lay bul ko jappé nit kon loolu lañuy moyto morobam safor ci goudi waye ñu appel la do xam lu mu ci wax ndaxit ken daqul ci ba ngay bañ lay passé permis daqul ci ci code de la ay yoon ba ngay joy académie ci Serigne Sina ingénieur di wunum tuddu demb rek yene gi deglu ki faatu di sunu dom ci fouta nga xamne dafa def bac et juer rek te moy amuko mom lu ko nakare ba mu xaru koku dey point yagn ko dakke su ko suñ ko sun borom rofaton mu na ñok jog taxaw ñu ko demal jangiat ba diwen nga ñew bo ñewé diwen li lañ la dakke way mom lañ lay laaj wallahi al asim bu diwen ni bu ñewé day jaar jall waye bu nekké na nak da ngay wut permis bi wèr wi nga koy wuté nga xamné mom nga signenté ki la koy woutal mom wèr yu do ko génn bis bi kay man na nek buñ né suba la wala buñ né demb la won waye wèr yu faaw ñu jox la fi permis kon duñ la daqé dara da ngay joxe rek ñu jox la lolu dañ ko wax ci dundu duñ ko wax di dé non lank dañ koy wax di dundu duñ ko wax di dé li xew ci réew mi yeen ñepp ko xam nat ga ci war amatut lool nak buñ ko sédélé man na yaatu ñi ci duggal seeni loxo bari na té waru nan sétat yéré jox señ yibra ku nu bëgga dab rek man nga def ni mom jaar ci 88 628 0618 ko di nuyat bay basirou ndjay bu bax touba sam xam nga digënté sam ak touba yoon wo mu def bu fekkon na xal nañ ko bamu yaata ngap sekk ko bam kawer lol talibi sout traite wal bi même bu dena rang rang la jaar ci ñew touba dana yomb lol te lepp ci bir touba la waye tali bo ci gis auto nga seen auto muy rombu portière auto da naka moccé bi ngay gis lepp ci xour lay do lepp di xour waye buy xir muy taway buy xir muy fess kon nak li bu dé day am day man japp na na cher dé yi matatuko waye ha kagn ndax cher dé yi dafa am lu ci bawo luy dugg ci ay gafaka ñun ñi di tararay di wax rek buñu def sété yi duñ koy xana bu jallé way bu doon né buñ koy def wonu ñu ñew tok commandant yi tok commissaire yi tok ñu ne sefor ci lan ngeen gis bu kéla gëñu dëgg dëgg dé 88 628 0618 bay samba
3: dama déssuat légui ci waxtan bo bu am solo nga wax légui ci élève bu xaru
0: waw élève bi xaru ci fouta c'était way bay dil siatal way dil du ci ñun de xamna du ci yow wa fouta la xaro de wallahi alasim di wut bak amuko dong xol ba tang jir mu ray bopam koku xam nga ne buñ ko timé laatu ñukoy rob bu la nexé nga joxoñ ko ne ko yaaris gor li de bëggon nga ko akala ñoron boba 88 628 0618 allo salam seigne allah ñu lay siaré bu baax hein
7: ablaye lo
0: ah askay yow de da nga niro seigne allah jong lor seigne ablaye lo tindo di do lo na la siar lor yi do li lo wa mat na ko de wa wow aka baax c'est du ci non du ci mom seigne ablaye lo tindo di ki ku ñuy doli la té lu bax rek lay wax no ngi ñaan nga delu ciat wallahi alasim seigne bara ngeere ngi fofu sop seigne muntaha mbacke ni ngi nuyu wa tindo di yep seigne ablaye delu ciatal rek sa bu ñewé andi lo xane mën ta ñak kon 88 628 0618 deug deug nuyu baye njuga ci ndi di tawfiq sumu joomut tur wallahi siki saka way wa ndi di tawfiq yep rek wa kere mbay yeen ñep ñong leen di nuyu kon suñu ablay ñong koy negandiku ak ñi melni ñom ci 88 628 0618 ali wa bay samba
3: fofu la tollu won ci wax tan ak yow
0: wa bismillah
3: wax bobu nga wax ak la ko jur war na tax kenn ku nek baye xel ci radio bi
0: deug la
3: dem won na ñu sénégalais yi c'est cheikh am sénégalais ñu roon ñu ko ndëkk lu reuy
0: billahi
3: ndax li ñu dégg di ci waxtaan yi war na yéñ ñu bari
0: deug deug
3: ndax wax bu am jëriñ mom rek lañu lay doom adama
0: deug deug
3: radio bi buñ ko bi ba légui luñ fi dugg rek luñ fi déglu ñariñal té ngi lu su bari lañ ci jàngal
0: lol dé amna mom
3: ndax wax bi nga wax ci élew bi war na yar ko nak kuy dund
0: deug la
3: ndax la nga wax né mom bu dékk won lañ lam doon wut da koy gëna fonk moy deug
0: deug la
3: jom ak ngor
0: reyna nit
3: waye nak
0: ñu
3: ko ko ñaanal
0: wa yalla ko yalla jéggal
3: ndax xeyna fofu la ko yalla jaaral
0: deug la
3: mu yaakar yoy ay wajurum waye la ko yobbu rek xeyna yalla man na ci def limay ba xamne li mom jamon go rek mako ko tek
0: deug la
3: des na yed nak ko xar ndax xar wu xar mom woru
0: xar wu woru
3: waye nak yalla mi nga xamne mom amna carton yalla ko djegal teeram
0: amin barke serigne bi
3: ndax yalla mo sayna lu ne te man na lu ne
0: lu ne la man wallahi
3: kon radio bi nañ ci baye xel ñepp
0: nañ ci baye xel way
3: te ñaan ak bu ubi yalla yok fanam yok wursuga
0: amin mat nako de amin
3: nañ ci participer kenn ku ci nek même bo man tawana wax da te wote tay taccu ñu xamne ñor na la
0: deug deug
3: ndax war na ñor rew mi
0: deug la de
3: ndax yokke rek fi nek
0: yokke de
3: li nga waxon legi rek waxtanu feul
0: waaw waaw
3: du wessu na nga bax
0: lo rek la de
3: ginaaw du wessu na nga bax nak te nak man na bax yalla yalla yokku bax
0: amin barke seigne touba
3: yow tam yalla na fi yalla baye di deugereul la
0: amin barke seigne touba
3: yokku sam xel yokku say fan
0: amin barke seigne touba
3: barke cheikh mahamoud lo khadim barke borom diwan
0: barakallahu fika
3: tan nañ li gërem nañ li bu baaxa baax baye
0: met sama xol sedd na guuy
3: am nañ contane ci yow lol
0: billahi may begna lol
3: yalla yalla deg ci yow barke seigne touba kerno
0: way amin way
3: begene ni de yalla serna ko seigne touba
0: barke seigne touba werna
3: man def fuma tollu sama xel ngi ci yow
0: alhamdullilah rabbil alamin
3: émission samedi bi dama koy deglu
0: deug la
3: ba mu jeex
0: deug la
3: te lepp di ndariñ
0: alhamdullilah
3: yalla fi yalla baye deugereul la
0: amin barke serigne bi
3: sen cheikh ali yalla ñu yalla gi yalla ñu yalla gi jide
0: way amin way
3: yalla man nako señ nako yalla nako yalla defal
0: amin barke serigne bi
3: jerejeuf
0: jerejeufati cham ay baye samba jerejeuf wax ci bax na rafet na waxali nga mbollem diwan waxali nga mbollem daru señ ma paté dey bekk na ci li sunu mam cheikh sille day beg na ci li waye sunu bay serigne modou kara day beg na ci li ak mbollem jabotou daru mohti rawati na wa diwan sille ma ngi ci siari ousseynou ngar bu bax 88 628 06 18 wa alaykum salam
7: wa bay
0: bay wa sa jablay lo bismillah ya ñewat
7: wa di bolé na ci siari
0: deug la
7: dag ma dal bu ma sha Allah am ci taxaway bi
0: deug wax deug yalla di tubarkal la
7: waaw am tan ñu ak lay tan bu ñepp rek ni taxaw ko taxaw bu ba
0: mom kay dara umpuma ci mom
7: Allah di ci kay ba ci waru ba gis na
0: waaw waaw deug dara umpuma ci kay mom dama amon ay tek tek rek
7: waaw
0: wallahi lo
7: di bare bare
0: amin barke seigne touba
7: ñam am ta gëna ko ñëlal
0: wax deug yalla waaw waaw wallahi lepp ma ngi koy deg baye garnak baye abib ñom ak imam ñang ñom ak ñepp rek dara umpuma ci waaw amin barke serigne bi deug la lo jërëjëf lo deug la lo amin amin lo deug la lo amin alhamdulillah lo
7: magal
0: gi deug la de deug la lo
7: dama nek ben suba la gën ak suba rek nga
0: baaxu de lool la san jaay wax de barakallahu fiik señ abdoulaye lo dugat jar na dug jinni yon li nga fi wax lu ko upp solo bari wut di jaajeufal ñepp baye samba cham jere jef 88 628 06 18 allo allo
8: salam alaykum
0: alayka salam
8: wa bay ma lay siar wa
0: bax ah mam gor mbub
8: wa wa
0: delo na la siar bu bax
8: siar sama no ko pe do mam cheikh
0: wa mam cheikh lo neena jere jeuf
8: sama la siar ne ko ma tuddu de ko ni waro mo tamugul tuddu de ko me telephone ku radio mo radio deug
0: la deug la
8: wa do rek mo tamugul tuddu de ko
0: wallahi wax nga deug
8: waay man tay baye xel nak bu baaxa ba
0: xamna ko mu xam ko
8: wa te dina ñu ci ma wax ci at ak ñu ak waara ñepp rek
0: wala ñepp ngi lay fay amin amin amin mu
8: ci la wax na wax dem waxtane amata na solo
0: ndax yalla ndax yalla
8: ndax ñu mom yañu jangal bu baaxa ba
0: alhamdulillah
8: ñu posé tam top deug cadre ci ko ñu jëfé
0: alhamdulillah
8: ndax li tan ma wax xamna buru ma ko wax ndax agagun ko way yalla do wona mom xamna kenn duñu japp ci ñak fayda
0: lool rek lañ ci djublu
8: wa ndax li ñu ko waxe non lañ ci posé di defé
0: bu ko dé muccu rek
8: wa ku ñu japp dem dañu xam ci li ñu jappé mom lu am fayda lay do
0: te bo la bu ko dé
8: ñu ñu dem fay rek
0: kenn da lu dul japp sax
8: aw lolou amna mo xamara mo ko tuddou waat dañu ñu ci japp wax de yalla
0: kula ci japp ci erreur bo deme mom sax day rouss ah
8: dina sat ndax dina duñu digal mom amna solo lol
0: alhamdullilah
8: yaa ngi fatali te lepp mom fatali la rek
0: fatali rek
8: aduna mom fatalante dong mo
0: fatalante dong fi ne
8: kon yalla sun bo def deg top c'est tam ñu ngi wax dañu wajal magal bi
0: wa wajal magal gi
8: te waji sun dekk ben ak ndax ñaar taw yama fekkon mom
0: Hmm. Ngi ni de waaw waaw
8: kenn du ko ñu dox waay wax da ñaar taw yu mo fekk
0: hmm
8: te ko yoon yëpp yaako na surtout mon ci ñoon wo xamni mo tambal ñaar ku jëm bu tele
0: hmm
8: ñi dañu commencé am problème transport ak auto yu fu jaar
0: bu fa kenn dem di difay diggé de
8: ah té li yaako na mom té li yaako na lool lool ma dal dëkk kenn ñu fa wax dara ndax loolu wax ñu da nga amul talibé wala da nga
0: ah baña mak talibé
8: waay wax dal dañu war ñaar taw yaal fekk nañu fa yo xamni mom
0: hmm
8: yo xamni mom toy na xit waay dal dëkk dem gu mo xarna lool lool
0: bañam ak talibé wax jo xaré bu seigne touba togoné la akasa
8: wa buñu suma timul la xew ñu téñu timul xama nak kam ni ngi ko la wax nak xama tu doon def ko du yomb
0: ndax
8: neetu mom du xaar kenn mom
0: am mo fi de defar dara kay jërta wax yow mi ko wax sax gëmoo ko koku wax du ko gëm
8: bu jallé lañ ci nek
0: hmm
8: wa ndax fi doon mo xama li def mom moy ci waxol ni ñu fexé ba jall ndax xama té war mom du yomb
0: fu tundé ñu jaaré fu xuré ñu téggi ko
8: wa ngom kep panio mu nekkon ma ngi wa to wax kan jambar len dor waye amna fo xam boko fukke bu tawé auto bu duggé dañu jiro
0: amna lo xamné état ko man
8: wa té xam nga ñom dañu dama ma ngi tuddi carte ma xam nga ñom dañu tuddi baye xel lo ndax am balé mu ñu tonni wala ay amna fam boko soté bu tawaté
0: hmm
8: auto baati bu duggé re mëna jiro
0: bo ci duggé da ngay jiro
8: wa té lolu xam nga dañu tuddi baye xel
0: bu dé bisu
8: wala bu fukke mu dé ñak bu mu dé ñak
0: hmm
8: ñu ay garaway yu xef
0: waw
8: mom mo ci tane xamna
0: deug la de
8: ndax tax ya bari na mom dal doyna war
0: xamna dal man dal tol tol
8: ñaata yu fekk mom tax yalla yalla def jamm la way mom
0: amin amin
8: tay ci magal ya ko fa jaar nga di ngi juro mom
0: setal li rek
8: ah di ngi juro ñun tout carte gi nak ndax
0: dedet ni la
8: mo day wax leg leg dekk ba ngay wax nga bëgg lu mu baax mais amu ñam bo waxe dañu japp rew li nga wax ci wugo fen
0: moy suñu dekk moy suñu dekk fa lañu jëm ñun ñep
8: ñu ñi bu ndox da am day melni fepp dal
0: ah mom
8: kenn du ko
0: deug la de mbub xamna ko ñi lay deglu te bëgg deug xam nañ ko
8: wa ñi sant ñepp nak waye nak dañ fa taw dañ fa sét ñaar yi fa yépp dañ fa sét te mo sét ni jën doon xol yoon yi ak fi doon dem yépp
0: yow say kan yoyu mo gëna wër
8: wa ko waaw lool dal lañ ci dublu rek
0: bu ko défé ñi ko wara fa dégg ko
8: état mo ñu dimbal dañ ci état dimbul
0: deug la dé
8: wa lool dal ñu ci ñaan ñu tay sakku mo duko ñaan ñu té ñi ko jot suñu dañ ñu jot lu ko suñu ko xam dal jori mom kina lool dal
0: deug la deug la
8: kon nak xani dañu wajal magal bi yalla ñu ci jamm fekk ko ci tal ko
0: amin
8: te tal ci jamm ñuat jamm rek
0: amin barke serigne bi
8: ñepp dem ci jamm ñuat jamm xewle bawon sawan rek
0: amin barke serigne bi
8: barke borom bi ak ci bu wote ñu sant la ci borom tabaraku taala
0: aka sa
8: tam ni ko gori ngay naan waxe nak ma ko
0: waaw
8: dem lu ma ko ci wa ma ko ci borom la
0: deug la
8: wa dama kay le sant dama yalla
0: gore de mom dafa direct
8: wa gore mom ma taala jamm war la lol
0: yalla nako yalla fay
8: ah teru la ko comme non ko xari non la kon bari ni kenn ni wo ñepp dal
0: wo ñepp
8: ah cipp wax asad la ilaha illa muhammad rasulullah
0: hmm
8: bu la ko sun borom may la man lo
0: hmm
8: ñu la koy ñom lay wo
0: deug la
8: ku jaal dool nga am ngant bu mëno demet
0: hmm
8: na ñaanal suñu ñaan ñaan suñu borom rek
0: deug la
8: ñu demet del jam ñu jam
0: wallahi mu
8: non tu kaata yina baye
0: dedet
8: wa ñi mam cheikh lo bu baaxa baax nak
0: magal nga mam cheikh ne jere jeuf
8: wa nako ma ko jaar nako ma ngi tuugal dama mu numéro rek ko tay koy wo téléphone mom
0: wallahi ma sha Allah
8: radio mom ñak do liggéey rek mo téel tat mu koy tat
0: deug la
8: ah mo taw ma ngi baye xel nak
0: deug la xam nañ ko
8: wa ma ngi baye xel ba ma jigulu je bu baaxa baax nak
0: li nga wax baax na ma sha Allah
8: wala jere jeuf baax jere jeuf
0: da mar yu bes pek
8: jere jeuf fana amin amin
0: mom lañ lay ñaanal mbub
8: tamen
0: yalla yalla mayla auto bu bes pek pek pek bu and ak jam
8: amin bay amin
0: ci barke cheikhul khadim
8: amin amin
0: xamnañ sa yene dem bu yalla ko yalla def
8: amin
0: fani new waaw lu yalla man la yalla ko yalla def ya rabbi ah ki ku bax la mam gor mbub di talibe haqqan ci lu wer xam nga li mom la lu bëgg ci wax nga wax namu démé ku dégg gis li nga wax ak la fa xew bu woté xam nako nu jël ki dañu dil sen bu yalla yalla guddal sofon 88 628 06 18 allo
9: salam
0: alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah
9: baye njay
0: mbake bari
9: mustapha geek
0: ma ngi nuy baye mbaxane gomis
9: waaw ma ngi coupé mom légui
0: jaaré ci yow nak waaw
9: ma ngi def
0: sant yalla bëkk dem na ba ci ñom ko dégglat ñom
9: sama kay da naka day tay sama goota bi li ciup fofu la rek baye
0: deug la dé
9: xana di len dolé sant rek ñom Touba sel ñep
0: waaji amuñu morom
9: ndax goor ga sama baye daal waxna ma am pass am pass nu ngi ko li ci jaxena lool
0: deug la
9: te ñom de mom lañ ma defal
0: lool de xamna ko
9: jox ma clip ci en gu ma sekk kenn ku ci nek wa jaakar ak man bu ti ngay xol sa wajur ngamay xol
0: xamna ko de
9: noppal ma ci lepp nak
0: xamna ko de
9: da no dem ba la nga xam mom lañ ni def garage lu mu doon ñuy ma rek wacc nañ la ci
0: lool kay xamna ko de
9: waaw mom daal xamna ni sama wote ak tay mom daal doli li sant di la sant nak yow itam lool nak
0: alhamdulillah
9: tay daal transport mom liko waji waxe legui rek ñun lu ci bari daal deglu la moori keneul wote ki sax
0: alhamdulillah
9: ndax wax deug yalla barki dem rek ci fajar ma ngi wax seigne jay fofu ben way bu taxaw ci teeb bi bari tele bi
0: waaw
9: batay diko kalap sene mu bañ
0: da ngay sel lool
9: rek bañay dik ni ko say avancer ñu ko ay damay xaar sama client mu jox ma xaaliss
0: la sawr taxi la
9: yaay ni ko portable standard woon he rek da nga daw
0: waaw
9: waye muy gune go xamni dal wax deug yalla ay cadeaum teggnuul dara
0: sawr taxi la
9: waaw man mi mani seigne jay ci fajar gi baye ko rek man moy ma ko kan may ko man mustapha ge muy ma kon ya ko sey ya ko gis ni de
0: la
9: bo gise jay de ro ko wax deug yalla
0: ay da waro ma jël numéro am xam turam
9: waye dal ñu ngi tollé sant dal
0: alhamdullilah ge
9: ko re nak da xamna ni bu neug ni lañ dan jamba dal ndax xam nga bo jégué rompé lu ni ba ba ngay dem boulangerie son ñi la do tourner course ah bo yéré client lég lég na doy war lool
0: du xam xam sañ sañ la
9: waaw lool dal mom wax dëkk yalla dal ki mané na ndax boulangerie son ba rompé lu ni do tourner course ah miti na ré
0: té client di jëm ci bor bobu
9: waaw client bo jëlé côté colobat mom da naka bo di ke borom poy lu ni mom ba ngeen dem bla serigne son xana nga dugg ci rukki gennat way do tourner gauche mom
0: da ngay sel lor rek
9: waaw lol nak war nañ ko setat dal
0: inshallah bu nexe yalla
9: mon dal dina dole ñaanal di ñaanal ñepp rek di ñaanal wa transport yep di dole ñaanal mbaxan gëbis mo lim bëgg ci transport yer nako sun borom defal
0: yalla nako ko sun borom defal
9: di dole sakku ñaanit kep ku may deg rek ngay dole ñaanal pour kiul sama wajja
0: wallahi alhaji rashid mbaye
9: borom xare ko aljana
0: amin barke serigne touba
9: atté ko ci yermandem
0: amin
9: dañ yag ko ñaanal
0: amin barke serigne bi
9: jere jeuf ndjay jere jeuf santati nan bu baakha
0: may de santati nan
9: lool dole sant dal sama wa keur touba sel ñep rek
0: waaw sant len de
9: tambule ci gor gui serigne lat job matar kakku ñom ak ñom ñep rek mo limé damay joom ñep rek
0: wallahi deug la
9: jerejeuf
0: ndjay jerejeuf barakallahu fika
9: santati nan bu baakha baakha
0: may de santati na bu baax
9: jerejeuf kaddu rek dama doy buñ ko degge
0: jerejeuf geey
9: jerejeuf ndjay
0: alhamdulillah koku sama baye sama nijaaya seigne mustapha geey xam nga nit mom sa bo matee njit nek ci ak njabot fete len fa njit wara fete ak njabotam def ci ñom la nga xamne ku jiti ay nit lolé ngay def faaw ñu bëgg la dana ci delu chat bay mustapha man mi fay ñew te do fa nek 88 628 06 18 allo wañi radio bi tout rek ku bax ko wañi radio bi tout rek na xam allo allo kon ñu génné ko mu jémaat waaw ndax nonu la lu bax du yomb té ñoddi mo bu deggul dik ah jërëjëf baye mustapha geey bëkk dem rek ñëw naa foofu. Dama fay ñëw saa bu ma fa jubee sama xel lay def, yar na ci yow bu ma ñëwee nuyo laaj rek. Ana Baye Moustapha, benn ñu ne ñëwoon nga dem, wala ñu ne ñëwoo ko, waaye ma nuyu leen. Suñ ma seenee ñoom ñëppay jóg billahi barki alxuraan. Ñoom laat ak ñoom ko deg ñoom mataal, ñoom ñëpp rek mbax dëgg yàlla. Jox ma dayo boo xam ne sëñ Cheikh Aliou Mbakee ak sa jëmm yow, waaye man sax matuma ko wallahi lasim. Sa yéen ci ñoom yàlla ko yàlla mottali. 88 628 0618. Allo.
10: Waaw, ñu ngi ziar Baye.
0: Deloon la siyaar bu baax.
10: Allah Allah jong.
0: Ah, xam naa ko bu baax.
10: Waaw, ñu ngi siyaar bu baax.
0: Jërëjëf, deloon nañ la siyaar.
10: Sànq maa ngi déglu, waaye dama nekkoon ci wax benn waxtaan.
0: Dëgg la dëgg la dëgg la, xam nañ ko.
10: Waaw, ma ne naa dabe rek.
0: Noonu la jong.
10: Siyaar nañ bu wér
0: de. Delloo nañ la siyaar bu wér.
10: Léeg-léeg da ngay fàtte nag seen mbokk yi ñu ni concurrencé. Mooy gars yooyu di mel melu ni yéen.
0: Mel ni?
10: Damay bañ a tudd seen tur di leen publicité la.
0: Waaw.
10: Mooy ñooñu di mel melu ni yéen rek.
0: Ay ay war gars yi ki yëf.
10: Déedéet yéen ne ci biir dëkk bi kay.
0: Ay yàngoo ki yëf.
10: Waaw, mu ngoog.
0: Yàngu yàngu la, fokat lañ.
10: Ñoom ndax li nga leen di topp bari na, li ngay topp seen ginnaaw.
0: Ay mag buñ ma rombee rek ma xam ne ñoom lañ.
10: Maanaam tey koo ci topp. Boo yeboo dee ko may distance.
0: Dëgg la.
10: Téléphone bi ci la nuy sëgg du ñu xam sax.
0: Ma di ko gis.
10: Waaw, man saa yu ma ko bëggee wax rek fàtte.
0: Ay gone yu ndaw lañ nag.
10: Waaw, téléphone bi ci la nuy sëgg.
0: Ci la ñuy dégloo.
10: Waaw, ci la ñuy xamee fi ñuy jaar ak ni ñu fi jëm.
0: Dëgg la.
10: Waaw, loolu itam daanaka jëye rek lay jur.
0: Jëye rek lay jur.
10: Démb fekk naa ci benn histoire boo xam ne mënoon naa ëpp ay loxo.
0: Dëgg la.
10: Waa waa ji da koo topp topp topp ba maar, xam nga. Te oto bi mu yor xam naa ne caaxaan yàqu ko mu forcé rek laal waa ji.
0: Seetal lool rek.
10: Ndax demut bawut. Waaw, xam nga yu mel noonu amul jëriñ.
0: Dëgg la.
10: Waaw, ak itam nag ñu gën a waajal rek.
0: incha allah bu neex yàlla.
10: Waaw, ndax gars yu mel ni man boo toogee nii ba màggaa ngi des ay fan.
0: Ba ñuy waaj nga bëgg leen a bàyyi seen am waaj di la liggéeyal.
10: Waaw, bu xam nga mécanicien ay da ca bari ñu mel ni man. Waaw, ñoom ay saqaleeg naa dem ba ñëw rek la ñuy déglu ku leen ko wax.
0: Dëgg la dëgg la.
10: Waaw, waaye man de ku ma ci déggal na lang.
0: Lankal de.
10: Waaw, man damay bañ de.
0: Réparé nga fay.
10: Waaw,
0: biir kële biir kële mën a la demal ñuu dax.
10: Jeex na.
0: Looloy dëgg.
10: Waaw, bale yi ak frein yi.
0: Dëgg la surtout.
10: Ak radiateur yi.
0: Surtout.
10: Waaw, jamono ji nu toll moom ku ci yor radiateur bu baaxut. Ceeb ji doo ko romb.
0: Ak a wér.
10: Waaw, ci boo romb ceeb rek mu wan la boppam.
0: Dëgg la de.
10: Waaw, ñu ngi tuub nag bu baax a baax a baax.
0: Ëppoon naa ñàkk a wax.
10: Man yow lay toppandoo moo tax mënuma raay raayal.
0: waaw, dëgg rek.
10: waaw, ni nga noonu nga koy waxee dama koy wax di dund.
0: yàlla xam ne jong. radiateur bi ma sensé wàcceeguma ko cooto bi mi ngi ci mal bi ba fi mu ne.
10: mu ngi noonu.
0: maa ngi dox ci dëkk bi, waaye wóor na boo génnoon tey balaa ngaa romb jam ñaajo. dootu mën a entretenir oto bi.
10: ba dem démb rek am naa oto bu ma jëli. ba ma ci gëjee. war naa mat juróomi weer.
0: seetal lii rek.
10: te waa ji nee na booba ba fii nu toll nii ubbiwut sax kàppoot bi di xool
0: amul. kooka ndox ma ci radiateur ba day daal di gomee ca biir ca élément ya.
10: jee na tag.
0: léeg-léeg dem ca bolog ba.
10: jee na te moo ka ko yoroon ab sufur dong la dara waru ko ci lu dut paan na am na kii am na laa waaye jaayum góoram.
0: seetal lii rek.
10: moo ko yóbbee loola fu mu ne nii la jawa borom war a def ku nay loxo lool.
0: nga xam ne moo ko nëbbal paanam ba mu jéggi ko daanaka moccee wata.
10: waa ji nee na ko moo moo oto moo moo xaalis lu xew wax wooteel.
0: jeex na
10: oto bi foofa te ne nangam am na.
0: te woo sëñ àlla mu jël lu ca war mu def ko.
10: jee na.
0: kii de kum xulóog moom ku xulóog moom yaa ko
10: toñ. ma gaare foofu talaguma ko foofu ma ne dina mën a màggali sax.
0: da ngay seet lool rek.
10: waaw, ndax ñi gën a nekk période yi ci ca laay ne ba pare.
0: dëgg la dëgg la jox.
10: waaw,
0: li nga wax kay mom
10: wa man yeug yeug buma am ci yow rek
0: xamna ko
10: mo tax wax wo ci ne mom dina yeug le ko bor le ne ma ngi lay baye xel
0: barke seigne touba xamna ko
10: man buma yoron auto tass ak yow nga jël pass inter damay wolbeutiku top ci te ginnaw
0: ay way setal ya
10: mo wara am wala def way damay japp ne li mo jall
0: lola de yalla bunu ko yalla natto
10: wa
0: lay bu nu um de tane wagnou neew li ni
10: waaw
0: nga xamne legi mo yor yon
10: waaw
0: feek no nga nak sunum xel duñ ko def mukk
10: waaw ñu ngi tuub nak bu
0: baax barke borom touba jere jeuf jong yalla yalla fayla ngok barakallahu fika señ yalla jong vrai mécanicien yalla ko yalla fay ci barke borom touba giso suma jaare ga sam ci suba gi même bu ak ci wut dana klaxoné legi sax ñu ñepp xamnañ ne mom lay klaxoné lele ma klaxoné ñu yëkëti baram na ak ségut legi ma dem borombu la doora klaxoné da ni ngay def moy tax may laqatu barke seigne touba 88 628 0618 allo
11: wajere nang lay xaru baaxa baax
0: nongol baye fall sék nongol baye cheikh ka
11: jaajeu ni ngi lay xaar
0: de nga li baye mustapha gey wax legi fi ci fi ba boulangerie son ken du tourner gauche ci BRT bi te lool nga dan casse fo tomb
11: wa legi mom sax xap lool sama ko benen kilo way damay delu wat fa nga tambale won la jëm
0: wa bismillah
11: biñi xam nga ñet suppu dafa am ñetti catégorie yo xam nga ñi auto école lañu gënne ñi ci garage lañu gënne ñi ci apprenti wu lañu gënne
0: deug la
11: kum ci mëna do nak bo dul jégué kala jangal
0: du
11: am jariñ
0: du am jariñ
11: ben sa fof na mo te poser question mo ne yaangi dawal 7 place
0: waw
11: yalla jangi taw dal ko 90
0: waw
11: nga jeri sa far yam tele bi dagna
0: waw
11: nga xol ben côté nga sen fa ben piéton
0: waw
11: nga xol benen piéton côté yaangi fa sen nagu taxaw
0: waw
11: ñu ne luy solution manako ginaa bi ben way ci sunu groupe bi nako ginaa ba waji defay ñaari impression mu nako taxawal laaj gaay bañu eggal kenn ñi wax na sax ni mo nako yow sax wax lu mo nako ginaa bu waji defay ñaari impression wurul daw boy taw 90 wurul dawe kon
0: deug la
11: kon ñaari impression yoyu mu boole mo waral obstacle bobu am kon piéton mom bu dawut moy am problème
0: mom lañu wara ray
11: mom piéton kon normalement wuro yor bis bu tollu nonu yakarlo auto bu ndaw mo ci auto ndab di daani bis du yoon
0: jaarout
11: kon bo gisee ñu nan genn walu kasara mo gën kasara
0: deug la de
11: mo yu mel nonu
0: lol day am foute demb
11: amna ko doon net li ci jamono yi ni ki way ki dande krangi ci ñal ver sen national ben auto bu laal ben 200 ci rond point escoa boba defana jang ko mo auto sax
0: ko dam nay fan
11: mune auto mag bi la warona laante way wuro wona laal be so bi di def lolu ñafa nek wa na bëdé ñi gënte wat
0: deug la bay fal sek
11: way xamna point oni ak rond point ci te kër goor gi war nañ ci wax
0: deug deug
11: mi tagge
0: baxut bay mustapha ge wax na ko legi nga ñew fédliko rond point loni ba boulangerie son kenn du jadd sa chamoñ xam nga lolu sañ sañ la mais du xam xam deug deug yalla jere jeuf baye fall sek dañu digantiat ingénieur la borom xam xam pur yalla ko yalla fay ci barke borom touba waaw delu siat señ yalla jongu sant ko gërem ko way baye mustapha gey la même chose baye mustapha yakarna dembu rek la dimut sagaras dama fay ñew sa mo tolé zone bobu dama na fi da xarma jaar fi sa mo ñe laaj rek ñu ne ñewugo wala dem nga waye gaay buñ ma séné rek manam fonkel gi accueilleur bi waxtaan wi safonté gi daf may neex ba fuma len jégué jaar ci ñom jaaxaluñ li ci dara waye yalla yalla doli leena ar sa digënté ak ñom seen digënté ak tak der yi yalla talibi cheikh lu len ci barke cheikhul qadim baye mustapha laata ko de ñom ñu matar ñom ñu amuñu morom wallahi al-asim ba ñom ñom cheikh sen ak ñom kumana ak ga yep rek njaboti baye mbaxane gomis yep ndax baye mbaxane mi kuko jégué kune jikom nga wara jël lu bax def la lu bon romb baye lool la wax de té lool de la gis mu diko def luñu wara def nan ko def luñu warta def nan ko ba li moy deug du te nga mbolo de waye nga ne syndicaliste nga bu kalando bi ñewé nga jëlu cartam diko défendre bu taxi bi yu mankul ben pièce di liggéey téñ diko tom bu ñewé nga diko jima défendre ku ñew nga bëgg am ci mom dara waye do dox ci deug do ko wax waye nan ko wax té dund duñ ko wax di dédé no lank amna tay ku nekk fini di tararal yi wax té lu yaq ci transport bi moma duma tuddu tro waye mom xamnako ku ñew rek nga défendre ku ñew nga défendre borom xam xam du défé nonu da ngay and ak ñi nekk ci deug ñi nekkul ci deug nga won leen ginnaw ku ñew wax nga nako man ni la xamé ni la défé transport li la ma yon sante ci li la nekk ku nekk ci li don santane mand ci ak yow lo jaxlé ma def ci la ma man waye ku dik rek nga nako akasa lolu yalla yalla musal ci lolu jere jeuf bay fal sek amula morom waye jere yeuf seigne allah waye jere jeuf bay mustafa ma ngi ni matane jaay bu baax nak ak ñom laat joom ñom kodde sa njabot gi bay mustafa geey ñu bari bëgg nañ ko yow lako yalla sédde di nuyu bëgg seigne bassirou di bay fall bay modou mamoun ñass waye ñu koy nuyu seigne aliou nguer bëgg seigne bassirou di bay fall ñom cheikh sen ñom komana di nuyu seigne babacar sar ak bolem soufari karapit bay fall ngom geej nañ la dégg lool nak ak bolem ñi bayyi xel rek la vitesse 3 morts sur 5 rew mi ak biti rew Dakar Touba Louga daari tol bi ak leggey bi kon wajtaay waangi ni man na ni dugg nañ ci wajtaay magal yi nañ defar daamar yi nañ leen def entretien te bañ leen réparer nañ def entretien té bañ leena dépendé dépendé moy ngay dox ba jëm pikine dem borom bu école mariama ñass wala nga mërtelu jël ci autour wala nga jaar ci souf am lu déssére wala am lu dañ nga séral ma bama ag pikine lool da ngay dépendé way réparé wo bo démé nak ba ag pikine wala fo mëna jëm ba yëbato kenn nga dem ci garage ba nak la waralon loola def loola ngay ñëk xol ba xam li lu ko waral nga safarako bu reub goma kilifidrin dasi nas ndemar ga am korje yoy ngay bolé raxas gombi bam set nga suy ko ci sa bu wéré dotu wuni way séral ma fi bama ag bouchel ma fe bama ag yoyu ku dem ci Allah jongu mu lank baxut barakallahu kon nak bolem ñi deglu auditeur auditrice sa bu ngeen deglo musique bobu rek day wane ne li nu ci reloon ci walu waxtu matna seuk wala matna seunkam dañi daari wacc fofu sunu baat nak dig dajé ñepp ci wénen waxtaanu wuti ak wi bu gaawoo ba ñaari waxtu jot japp ñetti waxtu ak genn wal ñu del ci wat bu soobe yalla di waajal way waajal ñi waajal xalé yi mu doon seen émission la vitesse 3 morts sur 5 moy tul sant nan bolem ku bi jotaay ba kiko tej sant nan bolem ñi fi jaar mune sulena lim yalla yalla fay ñepp ci barke cheikhul qadim yalla talibi cheikhlu nu yalla talibi cheikhlu ñepp ah xamna nu wuyu ko mu delo buntu bi 88 628 0618 bismillah
12: bismillah
0: allo
12: wa ba am ñe
0: e sona jaara xulle
12: wa
0: ma ka ci beg bismillah sante yalla sante la
12: ala sante yagu
0: amin bark seigne touba
12: amen amen
0: akasa akasa
12: amon nuyo rek akasa
0: def nga lu bax legui le seigne bi nuyo siaré wax wax ju am jariñ
12: waaw
0: baay
12: mo dawaay mon jakkaje
0: deug la ba ask yalla na yag
12: amen amen
0: baay modou de wax na wax ju daw yaram billahi
12: ah
0: waaw baay modou jiri ci la kenn la
12: waaw
0: deug jere jo sona jaara
12: akay
0: jere jere barakallahu fiki mago ko dama am cheikh beug nga ci li soxna jaara delo buntu bi mo jexal emission bi yalla yalla fay lugatu wa yep fay mbollem touba mbollem dakar rew mek biti rew mbollem ku don baye xel daara ji tol bi ak liggey bi na la woor ne no ngi lay sante te woor na nu ne seigne bi sante na len xana li yaqku dal nona no don jiem lolou bayli sali wax ñu koy ñaanal fan yu guddul lol ci barke cheikhul khadim way yeen ñu ñaanal len ko pari fess del ci poche cosette yi yalla na talibi cheikhlu ñepp ci barke cheikhul khadim kon mu don seen émission la vitesse 3 mort sur 5 alaji abdullahi ndjay mo len ko don defal soxna jaaru xule delo buntu bi tay nu gërem mbolem jaamur sante bay mustapha gey ñom ak mbolem dakaro bay fall sek ñom sante wa touba ñepp sante rew meek biti rew ku don xerawlu rek daal yi tolbe liggey bi ñi ngi lay nuyete la sante te la ñaanal yalla dolli ci xewal ci barke borom touba kon xana nu waxu salatu wassalam ala rasulillah kon jaam ak jaam jeere gene jef ba bayran yoon inshallah taala mam cheikh lo

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawatina bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi. Am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab sa bop démé ci mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoyu mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoyu nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek

0: parfum bu for yoy yep asma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asma te bako savare ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla sun borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye képp ko xamna te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn placeam dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar génn moy waral ñuy wax hernie man na génn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 550 34 34. Am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu mëna lek yu saf yi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momi tam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi meuna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goatar lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak
1: yene gi déglu téñé baxul sax waye mo taré
0: 8.6 ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko liggé ci suñ garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamné dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ño wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi boole di rir suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yanto yi motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yurgi yoyu tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul reno ñaari reñ ci ginaaw bu fekke ne dafa am lu melni ay donjo xorom da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kist yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kist ovarien ak myome ontorien yoyep dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim